0: ko, answer daw adi. 3 plus 1.
1: Aw, kadali lang, ma'am, oh. 4 pa.
0: Very good. Oh, ikaw naman, Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, toman. Pag makore, akon. Favoritism.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi, kabalas ang una, Mang. Ang kadlok sa... Paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-ijibaladay. As in, sure na sure gid kuya, nga ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Ayaba! Fuerte!

0: All the hits
1: and so much more.
0: So maga.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
0: 구글 모어
3: 사빈이라 바게이도 왔었어요. 다망하시라 나일기 남이 뭐 나가고

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo kailay kapag ausan sa akong gibate. Dira na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Padamay, si Kapitan.
2: Onsa gihopo-hopo ni mo ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita munang kalo?
0: Kanikap? Nakanakop ko langgam nga parot. Mahalon na ba kayo ng parot, Kapte Musturya, Biana? Muna ka, gunit ni Kalor, hindi ni kabuhi ang parot.
2: Mao ba?
0: Kaya kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunit ni Kalor. Kaya bangwa kong pisi, okay?
2: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba, nang hawid aning mga bokto nako. Tinood yun kahanga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania.
0: Kanor! Kanor! Ay, nabay, nanakpanagin na ni Kapitan ng

0: Dong, kanang tubig ba ka, dong?
1: Oh, anong natubig man ko?
0: Kuan man gud, dong, ikaw man gud ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay na, tau sa maning mong tondo nga nagdugo mo na. Biyan ako na, kaya kung sopsopo nagdugo sa mong tondo. Wala'y dugo. O nga nung nasamad man ka na?
1: Ay, wala mo ko nasamad, Tekanor. Ako lang ipamusta ang mga pulgas ni Brownie.
0: Ay, damay.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Uy! Bigyan mo naman ako niyan!
5: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kung nga gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon nga po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po nga akong iro ang nitapok ka na kanyaghan yung kayo. Sus Mariusip, napay-dayapit. Napay-silupin nga pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamu mga silingan, mga wagin mo'y matasan, gihimo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, kadot! Nga nung ikatagbanin mo ng mga basura, dira!
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kahit schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron yung gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagigatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na na kong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre. Mapabulig tani ko si Mau.
1: Oo, pre. Ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Pilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre, do. Siyagi ni pre, misti. Siyagi ni pre, oh.
1: Eh, ano pa na ulat mo, bug nga da yun? Ang bala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre, man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya kapangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung bal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ang bala siya, I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!

0: Mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patay og ilaga. Musayo pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa akong iro. Akong iro, kamao musayo og chacha, bugi, tango. Daggan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kanding nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Tinanong pa ba yato sa akong kabayo?

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adiyan na. Musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Grabe, sayo ka, Mang Kanor!
4: Himala, wa malayit!
3: Sayo ka ni Mang Kanor!
2: Yahoo, Mang Kanor, uy! Wadyo ka na layit ron ba?
4: Nakachambag yun si Mang Kanor! Pitaw!
0: Pa-burner na yun! Siyempre! Ako na good name. Mang Kanor is my name. Maliit ba na'y ko? Mapalas ko ninyo.
2: Wala lagi maliit, pero anong bali mo na yung t-shirt?
0: Panamay, baliktad mo na yung t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko na sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot ni rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Dali na ko, Director.
2: Ano sa mga Kanor?
0: Samok nungay kasimutan ako. Samutan ko yung kanal.

0: Dong, dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong, buto, git sila sa imo, dong.
2: Ana!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
4: More sa tanghali.
2: More sa tanghali.
5: Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: abracadabra, sis bombar. Akong vibration ka ni Budong. Makauyab na group ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, nana. Kung sa may tsura sa akong mauyab ng kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Okay, kalami. Ano mong kanur? Kanindot yun na mong kanur.
0: Wapak ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liog. Taas mo tiyag dina. Taas mo tiyag tiil.
1: Kung sana mo na yun.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabak!
3: Hoy, magandor, nalagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Oh, maun na, proud kay ko anak niya, magdaog jog na siya, Ryan!
4: Say mo daw, oy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin siya, Rana! Gabakang lang agi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na inamumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang ibo, kandidata. Tanawa, tsura. Pagwapa na inuslain, biyaka ng ilong anak.
3: Sumang ka mang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy, mura ba ka gwapo.
2: Huwag kami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get your girl! I'm very proud of you! Congratulations, hi! Oh, congratulations! Wapa kay Kai! Ikaw pinamutian! Oh, Mangkanor! Oh, tsaman masulti rin mo! Hilo mo na makikadihan!
4: Daan pala gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kung amahan na talintedyo kayo ng bata. Dila ng pamutya ng barangay. Mahimogin ang Miss Universe po. Congrasin mo, girl. Idol kayo ka.
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oy, class, class. Sabto ko ano ang ating pambansang sapa.
1: Sir, sir, sir! Ako, sir! Kunto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, sir! Kunto!
0: Hindi! May aray ni isang sungay!
1: Oh, pwede! Sir! Demonyong kunto!
0: Bago! Pwede!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: dong. Ay kalain dong ha. Kanang tanawan ng driver sa jeep dong oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Naong na ako blag driver?
0: Ayaw lang yung kasuko na yun. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa tanggalin, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya, na

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulyan na ng Facebook. Sige nilang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post ka OA-han. Walay forever. Ay, nako. Maurang hindi mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yun ng Facebook. Wa na yung mahimo ni mga tao. Sige. Hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna yung kadahot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangitan na muglain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imo mga kanorba. Naka-move on na din ka atong Rubinga nag-Japan? Atong imong first love nga patay-napatay kaya ka?
2: Kato si Rubin! Ayaw tumayan na tuningon siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito. Dawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw tumayan na to. Huwag yun ay forever tinuod yun ay nilang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, come on ya. Why forever? Hey, come on, agbay, magbaw lang yapon mo. Why forever?

0: Ang Jimmy
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Changi Unichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Unichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Changi Unichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nabakla ko dapit Choy sa ilim nun. Ang basko, gitala Choy ang igo, Choy.
3: Ay, Day! Hindi ta kapagbaligyan si Naday, kay baskog na ang igo sa imong atay.
2: Ay, matuod ka, Choy. Di baligyan ko, Choy, sang may igo, Choy, sa tagipusoon, Choy, kay painom ko sa migo ko.

0: Meg, nanumaning nobya ko man. Paano ko din siya prehang balon nga kaitkom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na, pre. Kado hindi man siya ma-offend, bala. Ang balon mo siya, pre, nga, naglambing lang, bala, pre. Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Coming from Bounty Land!
3: Sabaros! Perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos ko sa kayo kay Bao natulog ta. Wala ito'y batasan. Palugod ko rin, Miss. Kapanhaba ni kalingog-log, baning saon sa... Pagod ko rin,
1: Hey! Nga nang imuha mo nang ipatay ka, Nor! Kita ka nga nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basig ilistan ko ni Mo. Nga imuha mo nang ipatay! Hala! Apel dere! Uksayo, parang payat ka!
3: Yes, darling! Iunan na ko ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best to kay ka mo sumba, darling!

0: Roy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibog kagid.
1: Kabud lang niya tayo kay ano kuno ang plural forms ang rice?
0: Ang plural forms ang rice, apukasise una anak. Ang plural forms ang rice, amun ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Balilin, dire na lang ta sigawas inyong balay.
2: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang kanor ba? Bahala ka, nabi ako'y surprise.
0: Unsa lagi na imo surprise?
2: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na, nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
2: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
3: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Panggabay, police ang amahan.
3: Oh, lingkod! Lingkod!
2: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
3: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasan na galimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa iyo, mubuto niyo? Tubag!
0: Si sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala, di na mubuto.
3: Maba, unya kayo na may bala niyo. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako niyo. Asa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
3: Niiwag na kayo ni ba? Wa ni kaon-kaon. Gusto kay pakaunta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
3: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Asa man, ikis!
0: Pagkata ni mong dragon, sir.
3: Oh, sige. Feel at home, Andre. Ilan ba ko itulog ka armas nito ang limpiwanan?
4: More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits ngayon.
4: Mga hits ngayon.
5: More sa hapon.

0: Oh! Si sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisa naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwas na kamo.
0: Tabangin ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung siyempre kay Kobe.
4: For life. More music. More music. More variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang, ah. Cherry, ah. Te, ikaw, ya gang?
4: Siyempre, hindi ko kayo mapaperde. Ako ginunaw na bakal, rambutan.
0: Ay, abaw! Serte.
5: More music, more variety.
6: Nakaka-relax to the max.
7: Whoa.
6: Let's get it on.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayon na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
2: Pagmaramihan.
3: Saga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, oy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman ang takay niya. Tangkad kay siya niya. Kwapo kay siya! Pagkatisay, gid niya mo, Ian. Oy, pangandoy. Gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan takas tiwi.
0: Panamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Si Tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na itong naong ni mo? Ay, mo ang kuhan balbas?
0: Uy, Adan, unsa naman ni mong tato? Nihubag na kay wani mong ibayre. Esa, ayaw ni shibi akong bongot kay pina iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kulirang buta na, arkahugaw sa tura.
4: Langga na sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo niya?
1: Hugaw, makain na yung muhang naw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalong ka niya kung bungot sa pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Iyan binirasyon na yung muhang dagway, kapangit ni mo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, di ba? Naigaw siya yung kaugaligon.
1: Iyan binirasyon sa yung kagaral? Kalayuran ninyo!
0: Grabe po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit ginantinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shaban ni mo yung mong bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni iyan binirasyon! Laksiyon ko ni mong bungot, be!
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
0: Di kabra sa burning houses. Sabi mo na ipagkupan ni Hararom.
1: Bako man talaga nararong, taababaw nga ni, lo. Takasuma ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos, sisaysayin doon lang kaw kang pato.
0: Iyo, di kagaw, magurang ka man na pato ka.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo pang huna-huna nga dugay na nga nadula.
1: Mix of Rock.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Aday, kung bata, wala, libre lang na day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix up rock. Mix up rock.

Sus, kapoy kay kaga ni narakana si Kilis-ilis ano imong sinina ba may pana t-shirt na lang ko. Ano naman pod? Para i-try ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay! Ah, yeah. Ana!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Team, hinayang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo ha?
3: Ha?
2: Kinsa may idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May paman ang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mutas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mudagan ang customer nato. Simple lang kayo na. Kamu, wagod mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, kito akong idea, boss. Ang kong mga kauban rin, boss, kuya, panig idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, managilang ito akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong ako proposal. Ayaw na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: shorten your to-do list and just get away. Let us be your company down the road and enjoy your easy escapes. Electrify your afternoon. I've become so numb. Stronger, real. 100% total rock guaranteed. Strike while it's deliciously intense. Mix of rock. Mix of rock on MOR.
1: Katol, kung kisa, to kill the lamok. Kung kisa, imudila.
2: Bow! What the?
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to o ang imo na bakal?"

0: Lembut ah. Si Sen agak tep.
1: Kawan, oi, kung si Sen man agak tep diyan. Magtugak na ka sa driver tipa madagit sa.
2: Oh. Kung si Sen man tabi nag-auto tigil sa laukang van, iyan dai pa tabi nagbabayad.
3: Awin na tiyo. Nagbayad na ako ha.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor, guwapo sa imong motor ah. Pinipret naman eh.
3: Ay, Jimmy, ikaw man din na. Ako pa, mahal kay akong palitan eh. Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Mudagan. Iumertikan ako ng mga bus. Kanang mga bachelor, mito shuttle, kanang mga yellow bus. Iumertikan ko na.
2: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh.
3: Ako nagod eh. Kusog ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galinga gini mo mang kanaroy. Kung ako ane, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motoran eh. Ako bitaw ni gibak rydan og checks. Nabili ng checks. Kahulog.
1: Hoy kanor!
3: Padamay, ang akong asawa.
1: Buhaon na daw sa tagiyan ng motor. Asang susi ana, ihatag na. Sige na!
3: Yes, darling!
2: Abi ba na og imuha ng motor mang kanor?
3: Dili oy, nanay tagiya, ang ingon ako. Pohon, makatigong ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanay kusog kay Mudagan muturan eh.
1: Sabadihan kanor, hampong na buka. Ihatag ng susi pa, magdali.
3: Yes, darling. Damay gina akong asawa ba? Di ko ginapasakyon akong asawa. Lahi gina akong pangkaso na ni. Ingon gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Burhut Motor Works Incorporated. Burhut Motor Works Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad nga salakyan. Ang nagahatag sa inyo sa pinakabakod, pinakamadasig, pinakabakod, kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May puwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe, kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kaini pwede kargahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw magayan.
2: Sit back, relax. More sa Kape Express.

0: Tay, tay.
1: Ano? Sa pagkatuntong batasi mo? Hala, layas! Layas sa panimalay ngayon eh! Sugod subong, wala na ako may ginakilala nga bata!
0: Ha? Amo na gini niya? Ati, sige pre ah. Maamat-amat ko ah. Salamat, gili pagsagod mo sa akin pre ha.
2: Abaw! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, salamat! Nauna yung kong abot na rin sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa kong pamilya. Mayan yung lamisahan ni kay Dool kay sa buffet table.
3: Babe, dirita, babe!
4: Ay, salamat, eh, bakante.
5: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, nasa, usay lingkod, usay lingkod. Ay, gireserve na ko ni para sa kong pamilya. Ako na nag-i-hap-i-hap ni rin mo. Ganun na ako ni rin karun. Pangita mo nito bakante.
3: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
5: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna di rin. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo reserve.
3: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
5: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban? Ganihara ko sige text nila. Di man mag-reply, asa na sila? Bahala mo na muna akong nakukaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
5: Da, mau na!
3: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
5: Ala, rikawin pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin maong kasal akong itambungan?
3: Hoy, Ninguang! Pakaulaw, magagnaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko nila kung lami ba o dili.
3: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka!
6: More Saka Big!
7: My only radio plays more
8: Saka B Express.
6: More Saka.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Habo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton ang sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena de Misericordia y Aguarde Cimiento de Madroño y Belenzo el Nave del Bautista! Halabaon, apelido mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. For life! Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck up

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Oh, darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tan-awon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya ikpanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya si Tinoon. Mula akong ganahan. Pagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintal.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Maoy.
2: Ha? Ano man? Siksi man ko. Gwapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahon kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpapintal, Yudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong gano'y asawa. Pati naman pag-a-make-up mo na mag-ikulata ang nao. Panamay, gano'y ako asawa. Bisa kung saan na lima una-unaan.
2: Kanar!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Hindi tumod in love ka? Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda kaunlan mo. Laba-laba din pag may time, best.

0: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talabagid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo man, haw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: dili ka pa bayot niya, ha?
1: Dili, boy. Hmm? Mo'y to gani kong basketbolan karon?
0: Aw, kada ba? Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, palihog na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Panamay!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Tumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Ay, boss! Asa ta, boss?
4: Nong! Panabo lang ni. Akong kauban. Ubog, mangugayo, good.
3: Di ka mo sabay di ay?
4: Dili na. Oh, niyao. 2,000.
3: Uy, pakiyaw. Ganti, kwartang malabo.
4: Ay na, Mitro. Mga nang sobrana.
3: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Ah, boss, daw sa manay mong kauban.
4: Ah, hubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito, kwartahan, manggunigod.
3: Mo ba?
4: Umaga na yung pamasahe.
3: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala niya.

0: Sam!
1: Boss! Boss! Pwede ka tulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kalo. Ari, labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni, masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka, hindi ka mo tubag basta na nakuidusmin. Napagipakapin pagabot.
2: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nigi ka?
1: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
2: Tama o ba? O ikaw? Asa mo ni? Ano di ba ni mo tubag?
1: Sir, pasensya na hubukin na ako, pasayro.
2: Ano mo nang hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Kusin mo na?
1: Hubog lagi na, sir.
2: Usa hubog. Patay naman eh.
1: Unsa?
2: Nagkarga man eh kaglangkoy.
1: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Diplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal. Nahin mo sugat.
2: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabaw.
1: Yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to tawhanar. Isahin ko na.
3: Ang kalu.
1: Ay, masampit sa kumpangan. Ingayon ako sa likod. Adya.
3: Ang kalu.
1: Ang langkoy. Ikaw yung nasa kong taxi. Panyamay.

0: Sih, sekarang kita dari sumbong sa sin sang sunog do. Kag ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni ma interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, guro to, ang kalayo?
2: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa bucket book?
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
0: Gusto ko umuwi.
1: Uwi.
0: Gusto ko lang hubarin yung panty ni Mrs.
1: Wow.
0: Gusto mo lang hubarin yung panty ni
1: Mrs. Oo.
0: Ang hot na hot ka.
1: Hindi. Ang sikip na eh.
0: Ha?
1: Ang sikip eh.
0: Umuwi ka na.
1: Doon. Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang. Teka lang.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Nay, pagsabla na daw tagaro, may nagarambol na din sa tulako.
2: Ayun tabi tay, dayugarin kitang posporo sa ka panggatong.
1: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto. Nom nay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayan ay magparahibi.
2: Yaw na mga tayo sa lamisa, biyo pang nag-aso-aso.
1: Oh, hain manig ni. Tignan ako ba ka?
2: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga nila kasap na na daing kalayo.
3: M.O.R. For life.

0: isa ka estudyante, nagauyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi karoon, diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how?
1: Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be.
2: Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karoon magpuli ka?
1: Ayaw, Bao! Fuerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Daon sa maning akong mga tools derin nagkatagman eh! Napay akong martilyo, akong vice grip! Ang akong adjustable, akong pliers, ganong nagtapog na nagkatag mani dire. Kinsa may nagkatag dire, eh. Nangilabot-abot mo, ani akong tools, ya din ninyo uli, inyong gikatag dire. Gani akong lagutan ba, ganong nagtapon noog naman po ni dire.

0: dong, mangutan na lang ko dong ba, dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ha? Ah, wala man.
0: Ako mang unabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
1: Ay! Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Mangkador, matod pa sa silingan ba ang dedesaya mong kuno ka?
2: Unsay ang dedesaya? Nga bago ragay na ko itong gikasaban ng ako, misis?
1: Nga naman!
2: Gisaw ko man kunyas pamalansya. Mao nga akong gisingagan. Unyara kay magluto pa ko!
1: Oh, sana ba ni oy!

0: Ang Jimmy
1: Choy! Dito sa Ricardo, sa Linz Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pamakal ko Choy ang gogo, Choy!
3: Ano nga klase nga gugo?
2: Ang makapadula sa uhaw ko, Choy. Kay uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng limang 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko ang duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, pusoy man ta, darling. Oy, anak magin ang sasugal, darling. Ay, muda, oh. Napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko. Mapusoy ragyod ta. Kasayang-sayang na lang ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbukas ka, Nor.
0: Darling, tinood ko din ang giingo nila. Nabaliktad din ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas, 81. Dapat, darling, 81 ang atong itayaan. Huwag magpukan ni Sajis, God.
1: Sajis, di ay, ha?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto unta ka ta, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you ha.
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Siyempre, ta, para sa imo iyan. Ta, actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Good life!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung crush ko parang Christmas bonus. Wala akong nahihita.
5: Who got that more?
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nanong tagaan man ko ninyo, gingon aning arom. Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pag yun.
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa iyong baho ba? Hindi ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? O, tingog-tingog po niya. Nga nung di magkamutubang, kimigaw na kay kunibo. Ay, kabalaka, musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kunsa'y police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung binuangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Unsa'y tagatagan ni mo galawan sa kong asawa? Magtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, ang akong igo na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige, sir, babay, sir.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep. Relax and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tingalahan! Temprano ka pa nakapauli!
1: Gen, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: ka na naman sa tao kan tinang po nagupurot kay pasayro. Igilid go na ang jeep mo.
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R. Buying

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: 아안힌 ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugot the more.
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Saman, Tot, dito ka, Tot. Kaya ako na lang.
2: Nilagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal, mong gusto kong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata do sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga kang jinjin.
2: Patangpun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige. Sayaw na, day. Sayaw na. Kanya. Yes, my thought. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, oh, nindot ka mo sayaw. Lahat yung langgam nga balang kiyot.
2: Alakas, tiktumuan rin ako.
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si parin Tonyo. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
3: Wala ka inumdum sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una. Kato nagainom mo sa balay.
0: Ah, pandamay. Anak man na yun yung parin Tonyo ni.
3: Oh, kainumdum na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
0: Mama, eh, kamusta lang kung parito niyo? Ni-bainti, lakaw na gawas sa dir.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, natiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanawa pa mo na nahuman. Samang ka. Adi, samang ka.
0: Pilapin mo na baka magbabayad pa. Ulian na.
2: Wala pa mo nahuman.
0: Sige na, ulian na. Ulian na. Pandamay.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: O, pagting ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa malang ato yung litsihan.
2: Kwarte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, muyo! Bago matay ni tatangkaw, kain pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw.
2: Nye!
3: Maride!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okidoki-doki-doks!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Kayang dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Nurse, baka ibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
0: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
2: Hugot pa more!
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kagkapon nag-ulan, ma'am, naglabay ang crack, naagyan niyang tubig sa lubak-lubak, eh kundi physics.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR!

0: kubirada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Chayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kuryaga ba man yung jeep ako nasakyan? Kusog pa bang budagan ang baoan eh? Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati bahuwa pong pako. Sana ba ni Jay panigoot pa yung kayo? Alimuot pa yung kayo. Kanos pa magkumaabot ang Torel. Pwede, hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin yung Jay pa. Sunod din. Nadyo ko mo sa kaya ni. Sumpa naging ako ni Jay pa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patulil man ko. Siya pagtunin niya sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, oy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong anto sa inyong jeep. Pasi pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwingan na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, waman mi na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Mau ba? Ay, way sa payan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Banda may pamilyos mo na yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, nunya. Nindot kayo mong jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Banda may mudaong ako, basing matitanos pa ko din eh.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: pero kay Rogmiga. Pareho, pero pasapiyak sa wala. Pareho, siyam-siyaman na pere. O ang mga bata, pre, ograng ko sa baka. Sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Wow! Perte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

tambay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: farm, my chicks, ikaw.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Unsa naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lamit naman ang kadugay. Ano imong sudan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lamit. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Unsa naman ang taon ka, ay? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lamit! Pah! Purya ka ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imong mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lamay kayo ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kayo ta. Iguna ni dapat ka maglutong sundan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lamay kayo imong kaunod. Kuna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito kubang resipe para makakaton ka ha.

0: talaga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, lay lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Iba't-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits. Kaleva. Ready, set, more! My only radio.

0: or to me.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Pagkalami sa kong tulog kagabi eh. Dami pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padama init ay napaso ang akong dila.
4: Pasuliyap-suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa akin.
3: Manamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo dyan kayo ng labag, di ba? Solo din sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon na ko na iyang kwaknit. Kura gasihag. Gasihag saan daw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Ayan. Waong ko na niya. Pagkalama sa baho. Natambalan dyan ang akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun ang dalaga. Asa man ako ni... isok-sok na ako sa akong bulsa. Ani...
5: Kanor?
3: Panamay. Ang akong ugangan.
5: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kitado ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayog kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
3: Ay, ma, padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwa na kay Solomon? Mas labang delikado.
5: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
3: Ma, ma, ayaw, ma.
5: Ani, umuman, eh.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Mara!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adri, Budaplin! Budaplin!
0: Padamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanop! Ikaw na siyan! Dali na gugari! Dali!
0: Oh, Chief! Mayong gabi i-check na checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging na kami din eh! Be? Tuotong ko ng bulsa ni mo, be? Nagdala-dala na siya ganing bato!
5: Uy! Bato mo na, Chief! Alula si Mang Kanor na ibato!
0: Uy! Ambot ba ito, Chief? Kaya na checkpoint ninyo. Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, ano na?
4: Dali, bebe. Maldito yun ka, ha? Di nakakalingkawas ka ron. Katulon na ka nasakpan, ha? Dali. Katulon na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Kinaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa Chief? Kada nakup ni mo sa kuha, nagun yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako ning Abrihan, ibutang sa niduro. Ugi plus na yun, anya. Oh, charan!
4: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpon di hapon takakin. Dadakag ba to?
0: Nakitang ibidensya na ibidensya.
4: Dali, dada re.
0: Asan ba to?
4: Eto, katong giplas ni ma.
0: Oh, yan ang paibidensya.
4: Ha? Wala sa.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kaya wakay ibidensya.